0: patuloy pa rin maghahatid na nag-iisang vitamin. Yan ang mga asahan ninyo.
1: Ay, binilita po ang inyong MBC Media Group na malapit na po ang MBC TV's free-to-air Dilo Channel. Naabangan naman ang paglipat ng ating mga teacher na analog to Dilo.
0: Diwar, 14:94 AM broadcast pasamantalang off-air nitong February 9 para malinaw at mas maayos na AM reception. Stagot ni Kuya 150 lahat ng latest media updates ninyo. Pati Fanway at syempre Global Media.
1: Inanunsyo na po ng inyong kapamilya dapat na magtatapos na po ang FPJ's Batang Quiapo na yung March 13.
0: I-revend na po nitong Lunes Santo ang GMA Integrated News patungo ulit sa GMA News, ang pinaka natak na branding ng news agency ng Kapuso Network. Sa wakas ay makamundan po ninyo ang ANC sa Signal sa Channel 27.
1: At bukod pa dyan, sagot din niya ang talakayan, tawanan at mga hilarious moments.
2: UTG Eating Soda Crackers. Eating Soda Crackers. Eating Soda
3: Crackers. Anyway, huwag kayong malito sa New York Countdown ng Kabisig ha. Yung Night 25 sama-sama sa 26. Sa ABM naman, sama-sama tayo sa Wonderful 2026. Medyo nagkapareho nga yung title ng countdown eh. ABM naman, baka naman, magpareklamo kayo sa Net25. Short lang.
1: Natatawa talaga ako sa brand placement natin sa headline na to. Nightlife with one brand, sa pang brand, at nangyayos sa pang brand. Grabing brand placement.
3: I-off ko na to, transmitter na to. Mag-switch tayo sa digital TV.
4: Oy,
5: anong ginagawa?
6: Ito ang TGFMA, mga kapusong mga kabastusan para sa Pilipino.
3: Grabe, TGFMA.
0: Isang taon na at patuloy pa rin maglilingkod pa sa inyo.
7: Ang lahat ng balita at updates sa media at broadcasting, nandito yan kasama si 150 sa Media Watch. Every Sundays and Sundays, 3:30 PM.
0: Pakinggan sa Cloud Radio at Radyo Kabisig 1270 AM. Mapanood din sa VSTV, ABM-4, InfoHub, Reporta, MOC, KNC, PCBN International News, at TBN24 at various times and days.

0: magandang gabi sa mga estudyanteng lumalaban para sa mga kanilang mga pangarap. Sa mga pagod puyat at naduduling na sa kakaaral para masama sa honor or dean's list. Alam ni PJ Piloso po, kayang-kayo nyo yan. Kung meron kong kayong hindi kakayanin, yan yung tiisin ang sakit ng ngipin. Yung kirot ng ngipin, damay buong ulo eh. So, paano ka makakafocus ng lecture? Wala ka naman naintindihan. O sa exam, mali-mali na ang sagot mo. Hindi ka rin makakapag-recite yan. Malamang pagdating sa review, hirap ka rin. Ayaw namin natin mabagsak na score. Pero turun ko yung ma-sure ball na ang gamot para dyan. Dahil dito, ito rin ang trusted ng DJ Piloso po ninyo. Dolphinol. Bilis relief na subok that works in as fast as 15 minutes. At nire-reseta na mga doktor. Dolphinol is the most doctor-prescribed mefenamic acid brand. Mati sa IQVIA, PMDA at IAM prescription data. MNT December 2025. Kaya dapat sa unang kirot pa lang ng ngipin. Para sureball ang relief, Dolphinol. Bilis relief na subok na works as fast as 15 minutes. Mefenamic acid is a generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor. Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na, subok na in as fast as 15 minutes. Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.
1: Jalina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean. Tapat po sa inyo.